opportunity na mko sika ni bi fie enka stress na kwa meka sa abla sika ni to table na ene ne menji na di divi ye ye di divi anu afren ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koku wanu mo adro ni bi e bia me no fre bu sua fi bi enso ye di divi en kono mo duro Atomna metiase, remuna meke kameh.

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad once. Moji ni sa metu mi aye wehi Amu buwa ni se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye Ena yesu tini ni sa Odi ka omwe ni chire wansa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa Enye sa mamu Mesi ya huwa no huna di Amu no muwa Hey adi ya chisumpo